0: wala wala ya wala ga bin hala wala la kurang ga ngana ga wanda ngora ini ja di kurang jura ngana ga wala ni wala la mona ya wala jin bi wala ko kole ya wala ngana ma chuko pa wala ga kurang ni kurang wanga ra ne jung wanga ra kole ya wala jura kole ya wala ma wanga go wanga we ni na jil bi wa
1: Manginiyara, we palya, panya, kal kolor, paljon ma kal paljon ma. Mano, nara mukurinja, koranya. Pride, pain, katawara.